Pesele nga na momolia tuai I a lofaanga mo o tou ili nei fo I tae au. A lofaanga mo susunga I whaafenga inga mo la tou faletua. Ele ngata I tutonu o Wellingtone. Ia e whapena maso se mea lava e au atu I aile tātou whaasala launga o le tae au nei. Mo moli atu a lofaanga whaapitoa. Mō outou I lenei tai au. Pese lenei e mō moli atu ai, alofaanga I ate outou, I lenei fo I tai au.